banglus lampahipun Rama Bhargava. Bila waktu seta Rama Bhargava